campaign nila or men. Paring, ano nga. Anyal dari. Maming, ano nga. An may joro. And this is a true one story from long time ago.